Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafata kabisa vipindi tangu asubuhi, habari za asubuhi, makomunike, fata mtakatifu wa siku, tumefata tuma please, tumefata hata Vatican, tumefata kipindi Mikiriko. Tunawashukuru kabisa kwani mko wengi tufata na Echo la Sonance, na sasa imekuwa imetimia 10h juste, na 10h hiyo tuweze tuka pumzika. Dieu merci Ikaini ni anatushikilia ufundi, mimi ni Maombi George Makeo, tufate yale ambayo ametutarishia. Asante.

0: twamabara mucha twamatsema eribya haumanenyu tukabakangania abali chetu abe bichindwe kundi yotule okunda mbieno ebichindwe ni muyi omugrupema eyungulo omosheferi eyabaswaga tunakuya kuhino muyi owe butembo ebichindwe bakabaneka okobatashi ukalwa butembo iwe hiko kumunima wabiondi kwimushene na mutenga warukera oko luhande olwa marembe ukindi yayo muyi akahulawa mu bichindwe tunena botata tunena bagore babuya abala betu na bale betu bakindi tukaniria oko myatse ekalaba omo charo chino echo mu territoire eya Lubero omo Nord Kivu omo Congo Democratique nero bamburi muloyi ukahaba nubetifoide echi kwamire ichirebirie omwatse oweri bwamba abantu bari akashawula no yabebanza ebataka mu mohiburi sina shwake rutsukiracho nganende na probleme yumulengire mucho nga yeya chef de localité aza na probleme mdashawula no kabanza ko franga se wona chitaka chineyo omune shabe kayo muri chabo kwe nero banza
1: nga bibi ukoli mbashalo banza nga mabatanga nga halenga hanu tukanangira nga nero banza No, abana nimba nika no embere. Ipa nuka bucherere mu ne pim. Iyi ne yenge chire ne chifuti. Bana mu lobe tamba baka shaze kaba ayi. Ayi si si maso wa mu wa bunya bun. No, ababre baka shaze sari nyuma. Baba sa ronda eba nsaba mu batara. Ngo batara bano ka bun. Ima saba nyoka ka bata. Ni bon si nza no mu ndo wa. Ne rutar abantu batara ngiranze. Kutinya saje kan je kwama buyo na wene ese tapara ba aba aba shakuru omukapita na bano mebali kumuyi kusona oka songabo olinga no tabla kamenya ase oyonga nyi ri bweli ko okozemara yo ebisebi ebisembo yo bana mase
0: na nabe no bakata bandu babo bohayikwa
1: aba ni bado se bemba se ke yo ko muyi
0: Bona bakafaturo ko benu ya na mai ko muyi ba baba kana tababo ba Neno atakwishina ngesha alatro wa Yohana nabe no bakata babo bohayi.
1: Nabe yere mbase ke ebe tubereta. No kabacho omuntu wa ebe ko muyi.
0: Bona bakafaturo ko benu ya na mai ko muyi ba baba kana tababo ba. Neno atakwishina ngesha alatro wa Yohana nabe no bakata babo bohayi.
1: Nabe yere mbase ke ebe tubereta. No kabacho omuntu wa ebe ko muyi.
0: Bona bakafaturo ko benu ya na mai ko muyi ba baba kana tababo ba. Neno atakwishina ngesha alatro wa Yohana nabe no bakata babo bohayi.
1: Nabe yere mbase ke ebe tubereta. No kabacho omuntu wa ebe ko muyi.
0: Bona bakafaturo ko benu ya na mai ko muyi ba baba kana tababo ba. Neno atakwishina ngesha alatro wa Yohana nabe no bakata babo bohayi.
1: Nabe yere mbase ke ebe tubereta. No kabacho omuntu wa ebe ko muyi.
0: Bona bakafaturo ko benu ya na mai ko muyi ba baba kana tababo ba. Neno atakwishina ngesha alatro wa Yohana nabe no bakata babo bohayi.
1: Nabe yere mbase ke ebe tubereta. No kabacho omuntu wa
2: senda kumbe ya mabye senda ya nabye hali ku bandu asa yishanga bya lubanza naka ndi mwindri ni twana bya muno kandi chumuntu anabanda kuchoko kuko muno kandi kandi muchabuika okomwanzi wangu kwa namabuika oko omuntu shabya kashazika esha kashaule chindu kushina gara mu chimba sek tukala era abashakula bakalo kobe banza bakalo mu butembo na ndane hande ndivyo tulie noka donge tuburaburane omuntu mashaule chindu ine natokera eleza choko ndakende kingani rerema kusengana chimba sek Sana sasa yabantu bageto kirimulira kuseba muwanera.
0: Bon, nondo waute kwa cherizi subia konende. Kundi kapita metu watu kwanza siche ni shibo mdare shatwa mundu yenu. Nero kumbi ni nyuma kangania echa ngara kimo mta a chino chama bianga nechebe. Ote chinyua chinde cheri subia ko. Obubi ya buru mchone bwae. Kuni nyuma nga mga mta chere muhanda. Ate se chere na muhanda. Oko kwa manango ko. Beno mega mbuika buwa kutse mebere ya bandu venu.
3: Njene ngendi subiyo kwa echo. Kunde fabri anze shwa franga shwa kutsebu. Nga ya rundu mkiliwa wae kwa shi nangabu ro mwame. O mwame kwa kisha situkina vere li shwa franga. Nje chuna ngane subiyo kwa echo cha echo.
0: O mwame ya kanabu rao. Na uliya mbe na yena buru mwame.
3: Ndi bane chunga buwa na rinibule wa eru wabere tuengira kutsebu. Robo nebule ego.
0: Aha. Nyambu kumbo mdoka uliya noe chiba anzo wabu rao. O mwame.
3: ngokoba mwa mwuka mena ina shinya ina mwure nga kende kolera mwubali ya chikonde. Nga watu omolombia mwere tunamutuwa shangala. Abantu baluba mabihimba ayo. Aliwa lekini unamuluwa langere meti baluwa shale tomu parcele mwubwe. Ukendi buhira.
0: Emeti ya rahera.
3: Ya rahera. Abantu baluba mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa mwubwa Yomo bando mwaho ngoko tunye no kumubikindwe mwene. Ai.
0: Vala. Aba banyabote mbali ne buto tukasha bako sara no nalo kindi kinyo.
4: Obo anya wabere tungirama. Abana betu.
0: Sumbo murenge onda kya bando nabo mubo.
4: Obo anya wabere tungirama. Abana betu babiri anziri uriye kitaka. Nairu twawe babere no bo anya buguma. Ewe ngamushya kulu uri aho mwana yakabe.

0: abitra hiya mfano kuti averungute bona ubukale mirahaba ukashashale mirahaba tsikuluwai
1: mm
0: lakini washishira inabiri uri aho hamutreke
1: mm
0: ukandi wabutu sina kwa hende ukandi shirishiria habana na irunjo omutreke ndinga kuboha twaikana eri leta eretit ni mwana uyu nalia ulaya naro basi uluwa bula lakini ihagenda uwe mushakulu uno mushita lakini aleta bebuite wamayo no tisho franga mushura yesho neri wobuchibo obwa neri wobuhanya obwa bera tubyamo situchuche no yotendu twebashakulu
1: abana mukama baburo komwacho baka bakaitwa batri bakasuba yambuchi
0: obwanya bune ne bwaberi eno abana babiri baka tutwa konecheka ubwo buchuko buwiwe shishira babiri yapatana na bakama ambutwa babiri ho no mukulucho neri okoteshe buwabe hewe mushakulu Ishiwe shiwe baba wa mwana.
1: Mhm.
0: Na ropone bwanya babara tubya kwa na roko bana muntu letama bacha na bakale tabe mbaseke byo mashopa mbase shiyetu.
1: Mhm.
0: Uri ho mwana yo musike yo mutinjiro wa gutya bya kale maho kwishye biri uri aho. Neri wo shishira bakasha taho muntu tukobwa mba shubule sho franga sha shisho mutreke.
1: Mhm.
0: Wo ikana yiriya leta ikatu tsungana itubye nuna ubwire tshubule sho franga sho mutreke. Ako wa mabu ndi uno mubutira.
1: Mhm.
0: Neri twalo ho twa shitu chuchi iri buhira.
1: Namuna namaba kore kiranda ki itwabanya butembo ito tukashaba bunga bunga yeno na kumbi nyomo natake neno
0: kombe twangana trekana neri kundibo bana betu babiri bakanze sho franga cyo kikere kitwanga tulyo kwa makosa nawe haba abanyabutembo babiri twasaramu handa
1: mhm
0: akasa cyakasha ronda rema kwisi nakasha ronda chimbaseke cyo mupambasa wa muntu
2: muntu mukoza cyumana none wanda neri natukiriwe ndine wake niba chingabore kitaka iyi sese ukendi shuba inyabere kiwola Nero dukweshe buwa shubule sho franga sha nakala shubute.
1: Naro changanda chitio mutu mini anayinyoli.
2: Neri iko kondo ndiyo.
1: Ah no ndo musha kulona na utana ye chereta kako. Mhm. Okay.
3: Wasi njo kambe chinywa. Kwene neko kongambo ya abakaole amalima wenu. Tukanera washinja kwili. Si tungabwa tuti akaniga tukani mugania okwireto omuntu wa mukawaida.
1: Mm.
3: Mm.
1: Mm.
3: Kumbu wa ule wa maiku wa muguli wa munyabu tembo wa mauli re chitaka cheno kumbu wa sane ne hikima wa tukeresha sunga. Oyu wa kule rema. Okay, kusangwa si mundu yu wene. Ine kule yale nabandiba neyo. Isi basi. Nere tukavya bakiru twebo itwe tukashireye kusangwa mwana byikindi mubava kasa iba shata bandu benu iba sheba ribishe ememeye yirenda mbindambe nere bashi
1: bushika ebengero marema wabana
3: echo mupo keme acho nakwenene muchaho
1: chaberehwa
3: chaberehwa
1: yakutambwa saba kashata no bandu bishe wambo bangaya muramura bandu byabo
3: yehe sedota sharangira nere wachire ho baba Itel chukunga langira kotsevu.
1: Mm.
3: Amarema abali chetu babutembo.
1: Mm.
3: Boko erifata kusangwa sibale batawulikire ngoko pendekezo yoko chinyocha wa société civile.
1: Mm.
3: Société civile omuka mamatu mebaro ewe sheferi.
1: Mm.
3: Twabirela boko okochikecho. Mambo atino basi simamu kola amarema mutinjike mbaseke. Na tukasweka ekimbaseke na kwenene apa na betu mu ya babandi aka ule chin kwishi hahano omobutala meru olwa sweka bakale to no mundu wakana nili na chindi chireho ebe horohor pia mabi tutsende ko bwenge tukandi byeno tukandi kwanzala kusanne be horohor bakache rubalunde ebe horohor bo muri mamo kwe unalini rahali omakinya nanili ina unyagana Echo manaki ni gumu sana twabiri pati gumu sana busana be hororo ebe.
1: Nambo ano yanabi ni marima uweni awe. Mhm.
3: Eh. Yanabi na marima awuweni etu owa ya sabo mulume ini awati I. Uli mahali ya homohoko. Ira mahali ya chikene. Indeno ya ikere biken. Ungana sha sunga cheno babu. Tukani kwe bakina shindi makoni tukabule byale byetu byotandishite. Amanyangwa. Shachiri. Obule mwati wusi wusi shachiriano. Ndi kumbe mkalu eno muna emu aviri riri nyangwarenga.
1: Sita mbele rungu?
3: Na ukanika nuwa hai. Nana mwati yusi ayo ikalu yetu sandia kwa wenge. kumbe wa mabe muguli muguli uwa uguli omwana yuka kuikako ubi omulume yuka kuikako esiki ukasha nilisho kufranga hutu ute rem na kuwa nene oke uwa butibonga shiki wenyu wenyika njeche hana checho
1: achunga la raba ya biri sule bilima
3: eh bilima basi bya mabitu bikane tutesa tusitu ndishe kulia na bana ehe
1: bala
3: eh
1: abasha kuloba no bana aha tuzuki ari musha kulona
2: acha ndichireho bijikirire kutsebutsebo yega mutacha kabyasha ama ifanya kafare mekiwa nero kafare mekiwa ako singuche eri buhira nje ko makawa ayikuwa ya mabi ya chitiraho ayi ya matagenda kutsile inapa na parcel nawe yikuwa ya majihika hokwa ari wa mumea wa ikayebihia singuche eri buhira echo basenacho chiri no
1: chama mbe bakabikale racho mukalo kucho ko muto kutsa mukabara rero mosho mbale shenyu
2: bachikuti jiribu umuto yake Sheba chibuti chiribu ya no ta nani.
0: Eche ndicho kwecho. Abatu ya keba kasha wale nishu parseli biri. Nenina nila rata shombe na miya maya shomo ka parseli kiwe ebiri ya hiyo. Nero aka hiramu shomo na bana barare barare abe nye kivisatu. Atubo kari sayashu. Nero baka abatu yiko kocheka chere hangula. Eriyala po mwurimali omumama. Haa, se wangashi arenda. Kundini mpene nga miya moya. Ezi rio moe parseli ebiri ya hiyo. Bo eti ningabi tashe winingabu wako kona muna ye
1: uvuga kutsebuno waliri mu
0: kona muna ye yabana ya marana mereula itwe bashya kulutulie no twabiribya babandi oko bandi ba apepe handa bali pimpini pimpini amarema tukoje rieno simarema wambu twagula une marema wikutime owebe handa neri fuleni wetu yulie chinzasa na fuleni wetu yulie butrem nga wula yana bana ba injengo koni butire bo hano
1: neri yo koma heroko
0: neri bo hakobo bo kandi sharekane viti yitaho omubikindwe mu hano neri abo bana mu byabasa ibe yikitaka cyabo inabare bo wacu injeneri ukotere neri bakandi bo mu bakabulaya basa neri kondi abacha ke ba mabunda bo babere gulacho siba cyuti iri buhira neri nalu iba lubanyihiga no mu cyahandi injeni yambo ubiye yo nabana ba wishi wo shikane yo ture na inabare bo wana honga yiketera
1: Manamu wacha mbaka kumwa.
0: Nerevo nebo hanya wapere trupa titwepa shakolo tulienu. Vichi nduwe noko ya apere viti ya nahe. Vichi nduwe noko wapere vya yubabandi wa sabasi. Titwepa shakolo naba napetu. Nerevo naba kama. Haba katu stunga shiba lengi rechu yehe. Bakali wambu haa omwa nabe wawabiri huria. Denge biri huria biyama wapeti. Nuwe musha kulu wanga shibu tukaya alwerutino. Bata hizi yune remali ya bagalabe. Tuwaba li pembeni ambaye. Ndiyo manako yunalia ula yomoteke. Basi na wingiro
1: mu kutu neruba abakama bakabatsunga bayirabata
0: kumbe banata konga aba ebanata hayira nabuko batekye bakasere buce mu kuni mwabara mukagoloko bana sipa uti abo baba wabo ejo cyo tukaramu tutukumbe baba kakangania ekitaka ko kiriyano nice kutimi nice nani nice cihanda
1: nambara mari umundore kagenda nabandu warera swanga
0: muwanga yarereya bakamuntu abami utino ekitaka bana bamabi buri ekitaka cha cihanda Lakali bobo ambao ndi ya papa rego la wabiri wuma na
1: wao. Sina shinga tunauto kwa cheri suvio kwa cho the locality siyo iwo wamuzo ambao wabando baka na ya kurerera kwa ambao manabiri uliacha manju maluwa mtu a na msasawa wiyana wanali yagula ya cho na romundo ni aiba bangu bangu kamula baya transfer. Ebi nyama mukanda kuvio kwa mtu.
4: Ebi mwenye wahi.
1: Eri wambao baba na bariba kuhuri ya betaka na wisi wa busi baashi. Wakaba mo wakaba kurelera bas abanyabuta mbona baninga kulo kula biya labi ya mwameso
4: aba yako nene baba ya waka waka ukitaka amisho bwa wibashi nero eto baninga bavet omwana omabatare ma nzi kwambe no kaze mero habana aba na bayo ukishinye biri kulia nere maye chihanda abantu banyukuri imbunya inyawuri okarendera barebe nyubiri kuri omu mukashobwa yokuse banzi bama bare horera yo Neru wa bise mbinu hanga bichira haba. Oma ne wawu. Owa ginye bili gulia kamembe kabene. Akunga sungi nike chihanda. Neru wa bana tuwa bisa luka kutuka wabu kungabo. Tuwa bisa luka kubo. Nuhu rima tuwe unu kari sungu zika siri yae. Kanye chihanda. Neru wa bana bili gulia jumu nebuisi. Tuwa bisa bana nga bana nga tukere mbele basote.
1: Nambo anuni haba nube bichi indwe. Shanga shahikere mwala wabu ya poti sambo baka munihirayo. Kuninye bili gulia chitaka chabo chushicha anu.
4: Nah, kan buat, kita kan cakap orang kat sana cerah, na mwalo yo yo chikula inyapa tisebeza ni soko ni abana ngake chikula abantu bachichi eh na ruwa hoto za rukanga tukanza za tuse
1: bana
4: eh
1: kasi chiripita kako ya chiuma tu tukala biroko chinde suna bisi na mwenda
5: okay kunde tukaka na okobye kobe abate keria bakashazike no ya yabandu muka na tubula ya utibwa ibateba kabarebera ya nako kwe nyomuka bakaribya mwe babihike none tu tunamuzika bandu bo maparcele acho nanga nabwa nti eni kweli kundo mwame mabaratuye chimbaseke fama iwere nga miaka 5 tunawota chimbaseke cho utwibichi ndweno ale wetu tunamulangara kwa na bandu bakaze kwa nanga nabwa nti mo chimbaseke cheto chimo mabiri tukanja more bandu bake abatu bakuno nanga nabwa nti abaremo ni balabi basuda mndabohorere iyo munzira yo tukatu kwa azikamo nakwana netuwa mabitimbeyi abandobo tukana libyanga tukambo kandi azikange lombia kuse mndo kandi azika mndu weyo fashi naho naho mchimbaseke chetu chetu echo chituli twatu kwa holia mnaona that echo chungande yamo obona bone mburo okunda ba aba akasatonga nabo atutimbeno pangana ibakatulebera yako nero ipibena bana natumbeno kondifuchina langira makaburi wa mumiyimwe iwa langira kuti rinorwa rarimari fulani lakini kwa eneo yapa rishazikaho kwa mundu wewe noko chirita bwambo abana babiri abakauria ndino abalo na babanga shubiria kucho abalo nanabo abazazi betwa bakulwa bakama no bakahola amu bakekolo ngarenge kana baba bakaba bakareka balwana iba bakauria betaka kondi tunamuchilangira omuka manamu byape omushuchana umbyape uri rarimarewe abironda no muka mambo yo mukekulu na uno uno shauri holo trambi mushoje gabi uri parcela yewe nero amunde bwana utu mukuluko na yo holo trambi na uno uno shauri yao na rutwa langira tu ene che umerera onda kaulaya wabisha borano musha kulu wao na uno uno shauri holo trambi na rwecho bana babaritse mambo ani jenga ula no sang parcela ngandi ana aburo mukulu na uno uri end sang parcela nero chitaka chiko chabara chika hwachitia
1: tukata kisha riyangire cyo shichen nyaba jenes mukamuka ya trezera betakabye nyubyo saya
6: bo
1: nemutsi akasera hayi
6: omutsi to akasera no ko bashakulu nikuamba byanda byabiruhuko ukumiyi abashakulu hetu shikara nabo mo mocharanda ho banganira baluana ne robas abishori akasera bomubwa naho byanda tureshe himbabi funa tukikala hauma kunda bakana abakira mune parade si undofunga ho mundu kwandi afunga abantu abawo merera nero tikala monde ko yabande shale mnyenywa tsinko ya kaenda naho chitraka chitula hechi uli bawa naho lero
1: abalo na bakakopyo kwa baba wabo
6: basi kwa nabe tia
1: baba sema mama walo moshakul uka ula sang parcel wo butukumbe mwala una ko abere mwana ishe ula ye kwa butuna kaenda rat ndiko mukangira to mudakabira katraka kiwe no wolwa sunga mutake no wo uli
7: basi njenga buwa kuhusu twe erula marema okongambo yebembaseke kumbe silubanza byana mabendo ko butaratibu kundi mu biblia abrahamu nayo mwana ule rere marie makipel akashaka tabala bana bewe nemwe tsukirijulishe ya ulari kwati ombye plus honanga byanga tabana bae kusangwaniri muweni eno ngani rayo mundu ama ule parcel ine lo tsukirijulishe kazi yanga koleraho angube siti utelubanza osiba luba mukanja mbo emeambo yetu erikuno ikabutye parcel ye rizikwamo ina ye redimasyo ere yetia no ko distance ere yeti acho chongala era bashakulu bana bakakangyo mundu ye mipangilio ya handu bongas ngasubo ko kya balwana eriulia nibwambo itwetwangana la era bali cheto bakasire yosho franga shamatabia wa mashaule chindu echitakati na uti mipaka ngoko chikaula kunengo kona mahula Abraham ngoko na ule ririma mwako amubutaratibu ukayeya yabalwa na betu omunduni yapatana no mupatro na ini hapa nesho franga aloro kelwar elwayitwa bayira ikagwait ini kinawute baba chine avi sinirene dwa iriulie mbene kuti e parcel miwe yo munduni Abraham ana yesha franga shita songa baba wiwi bo kumbe na babo yo mini akina uta na yo baba we kumbe sokuluni akine abu babya basinya tere boko parcel ika uribwa na ryo twabiri heri obutaratibu obo ringa chatumire na bitake byabe kalwa
1: ngabitagire boko che HMT omundu akagula ya washishira babarala HMT kutsamuka mundu akana kwatungenda her umberi hano har Maria met
7: bo erehere met manake Nje na brenga unarenga chute lurengo etwana hera yo momare mawana so shirie met se una muluwe yana hanalo hakero muhoko Nerio ito lutwa hirahe met. Eyo tu nenzala, eyo tu kabirikira, eyo tu kaisala tu asoloma apresenga. Aloru ke uri aherahe memeya yangana ilu kumizi sita, unamundi ukeresezo, eyo tu kabia mokrize, na eyo tu kandi ya tukaria. Metu limwerebiro biushi senga, itu niyo mokame. Nerio tu niluvanza. Miti vika heruwa hangana ye met, na hangabi ebiari tuare kerahe biaria. Na hangaziku tuwa, iho hazikuwa. Nja wazo yeyeyo.
1: Apa mama se mchoto mukahera beke ne ya berebola mukama burabalu mebenyu bakabwa mbuchibwa mabiri yukunereriye yonga nyebenyu gabena mwera no nalo munu
6: eh asante na uko mbichinywa
1: Erina
6: bakana hola mapendo visika eh njingi ndibuo mukadre ekesande kadre kechinganga njenera munganga mbereshi byushi namatsugirisa limiya bushi abana nisha koma na wae wa mapendo visika na malangra notable Chirongo na president wa société civile équipe yoshi radio moto ya uri tulenderera na wote mosomulawe kapita na ushinta kuvererwa aho uri aho kongambo eye chitakerewula zaidi sana kwa bajene achitololo chinamusandia ametu yetu kwa bajene ewa songa ewa mujene ewa yulirere mario tata wa ushirite uria na chirone cheuma nario kongambo achitololo ngukuna libo kwanza nete njenga tumiko musante holda mbiku inje hali munga ngabaka muholamo samuso machine tunamutekeranye shu seminaire ogwa semaine de demain yani semaine yo munja acha tuitekeranye obusana ne sante kundichi abantu bakahola kundichi abantu bakalo rokocheta kacheta chabu kundichi boturondaye ne shodawo ku eshi ngatulamia kusudi tulekera tukengera ma problemi walinga nyamuhanga basomule
1: okay. Kanamwa donge ese seminare ya mabya ba mambu tukende baneka kumbe abantu babaka baneka ko twalama bangahamu ngo ko tulemu abantu banje banje bakakole beturuturu kundisiba shibo kamba arenge chihuwo ko chirichi tukuka amenyandangalire omuga kulwana na uti chike chiri hirako
8: ah itwe samite yasa inyo mukaritas aba samite yiba mambu emiti hiyo masa ukuma ikitaga ambo lakini mkandi ya muka hera hiyo muka hera bulo hiyo muka hera bulo kwa vituwa kwa hiyo muka hera bulo nje muna chuma chere kero mma tuwai lakini tuwasesa ngalaba kahera hiyo kwa kahera hiyo mumarimawe miti vito mumarimawe buhuti mumarimawe virevu eno ya nabia marima baba yewe marimawe virevu anawe miti vito lakini sato chewute hotu kahara karibu ye tukale chere hotu kwa ulacho kandichi kalu hara hara na irina njitu na mabu wache tukwa yitso erehera miti yuma marema na hole kini wapata tayo mabu wabati ni miti kuma ya chitaka ambu kuma ya chitaka kuma ya maaza ambusi mwairana ya richita heru
1: manamu uongozi wa muke kulu abaletana behorohoro mba nabu ambusi mwamu kaharabi ya kwe kuhina shombo kwe ngo kubiri yei ambo ebe horohoro bikatsa ndaya echitaka nibo ambo itobe na bentu tuna moyikola omonda toma tuja tukende ndera kore rwa mbutu bwere aso mundo kya kaburi rere mu aburi wa kawula ngakata kare kola mu mubirichi hame hakara bere wa mebwa tinjenge ya shahara hamet tubanga nabuti ya hano se se hamet kutsa no ni rihimba kutsa hano eberenge bekumitwa na tuka watikania muvyo Nara kundibo mndwa kani alayira na kanduki weso ngatukare banda kole butukwale rwe mata shabete. Ngoko babali yabuga unamuhera no buti bwa washishira emeti amabi hanu chitutu na remyatsi ya mabetsanda tsanda. Tubwo ko bya balwana. Abalwana ale no tukaba langira tuti. Una dziro ba mama ringi bo babu ko myatsi ya balwana. Asa bane bo mbubalwana ba mama mbu. Abana babiri batsandi akuziye. Abo mama. Oyo rero ni mwatsi nyo mubwe kuwo nyo mukabuta bana mezi tisi mune mukoperi nyo bade to tukasara twa musunga ko ewa bremenyanga kagamba nabya hiye mushe iyo na ro mutu buri abanango bari bakabatandala busana naki nabe kabaremera bibya abo mama bakesu bya bana ni komyatsi iyo
8: abana ba mabetu abana ba mabetu tandala tukabule tutalanga ikasira hayi Yusi ne masira nokwibola ahari banda. Ari ubwa bana mama biyesho akili esete shabu baba wabo. Ubwabu babirinywa bunene kandi bubu bugalakalira. Etaba babiri butetaba eyo butetaba batabata butako. Nili bakalwe
1: yo. Nabona no wangana sungo ebanji.
9: Vaneyo, Valeyo, Navanen, Nedova, Nimu, Bacano, who is a Rua Minerera, a Yagan Diacola, Evita, Avia Hiki here. We've got to Muno, one of Wabu, Kondawasunga, Valos, if you don't have Wumu or Yumu Kureji. Come what is in your network? You are Fumbola, Kusini Trav. No, I never might be to send you a re for the Tavanen. Kundi inemu vanika na ba na balere balere ba ngana yomukara situ uiva nemu vota. Etaveyo.
1: Abu mama na chinde chacho mukala ngra mutia mebere ba na yi yavere vanga kabare mera na ende mebere yomutanzire okoba na ya. Aba na zivali show wa.
9: Mo anga kungo mana shali uwo ye.
1: Eh. Wada nomutuka but na iraru yu abringa kani swika ya uwa.
9: Aba na no manga bya munga hayu no mukarasa ka nako. Nyanga na tsine ndiye karasa. Utende karasa nyanga. Na ya wa, wa mata buti agende akindi bye bikana munzira nyanya ya subura munzira. Na ri wa langira tu obora mbere si 20 toka bye.
1: Mukalo wa kucho ko muti. Omwana ka bikutse ndiye atia. Eche muso chuka saloko la checha. Ne muhuna.
9: Na wewe wabirisha lukana ako. Akaenda na karasi wa mtungirai wa mtungirai inyasubulo ko inyasubulo. Kande ni mwani nyani mu karasi una mutunga ndekendre.
1: Abilo mu karasi naribu mwana lu mwamu kahengana ye.
9: Siangaliga ayo wabirano mubiri.
1: Ati ndecheche no mukulu wabana.
7: Abana bakatandana ya. Siduta asungira tukasungenda mbi yerikania nabo sidu chuti ndambi abana na bazirikanirania ndambi ya verbal
1: abakabula yone bahe kundambi to mukama bretaka ndambi
7: abana na nitwebo baba itwebo baba sidu chuti ndambi ereberekera abana wetu ndonge kwasunga ina yenyuwawu nomwana ina yenyuwawu lakini sidu angasunga katambi akirikala ko neche ndeche katesabana munabwire abana babara bakatswa. Iba ya kolele mibiri omuhoza ire mweri. Nereba na mwe abanwayo abandi balwayo ibabiri na makule nabandi balwayo ari amaiti. Ebi abirusumbuye no kanda setule menya na bateke abakashya baheka. Siwanga menya kapokera singahe tukasunga ka shambha umwana wa uyono abiri ali duka aben. Siwe sho musara wo sho shine kirwa agenda. Ebi amaete sewe twena.
1: Omata pepia ngo mundu oyo ebeke byabeta.
7: Situ uti akala kiri pepia hapo. Kunitukana karama wapi ili atalukana.
1: Nero kumusu bada batu, uwareha?
7: Ndi kumusu tunamureha. Umwana virushe hiyo lupanze wareha, abiri eduka hape, nibu ukareha. Kandishiwe shumu sahara uwe ngabia wa singa. Naba ndibu uko lishiwa, bakani chelo yobure, seweta mwane sengandifra. Nero yoshiwe tukale rakutsibu.
1: Nambaba na eritu kubabuti, iba yomobi yabo, esu wangabinyanga harecha. Walona lulubanza okobana.
10: Bo, chunga bo okobana. Basha bi mabia mabisa ndi abana.
1: Ebi mabia mabisa?
10: Muli ya mbaroide, no ya kafu.
1: Asha telefona terengai.
10: Jayashi. Che mabisa ndi abana mana hake.
1: Omo chika chahi?
10: Omo chika bakalive sasa makalave kala famu. Nero basha bana, tukani taluka kubobu sana nevi tu.
1: Mangane mukaringe kanira yebyuma
10: yihe situlire kanira yebyuma nakwene ne cyuma cyo amabikala kucyo cyanga shakolano mubiri cyanga shakolano mubiri akafata tuwe cyuma cyo ti inerebye bikala bamo neruka mushishira ine abiri laulano mushindi nzira
1: wa baba wa matimi acho watulacho
10: aje binde bekani asha amajido dawo mabirza dakarateka.
1: Namu tuwa buti tu seire manabetu.
10: Yesi tu seire nabo.
1: Ndugu namu tesini chanzi romo ya mno mwa biomabi mndo ni ayakora rebe mabu wa biyeria muni lugire hana.
10: Oh kato kaukui. Ukawa langere ni yulu ndo unde uti. Nga ni anabe tulegi kandi kakani ya nishitaka. Na kwa nene edruwa sechere. Na wise uwa kwa bagari wabatu
1: uleyo.
10: Uleyo uli romo na yechu macheo.
1: Ebyuma bibinabi binemutsa ndia okobana.
11: Kwecho. Eletayo yanga bwai kwacho yo bwajeta. Omwana oyuta were myaka 17 kumbisha byaka watoko telefone. Naho bana bano. Esho telefone shabiri ashabana balere balere bana. kandi shwanga tuwa kabiri chirambwa utu konumero ya fulani ile tuwe vina niyebebe sabibi kana lakeba segulu mea ritabu ambwa kande berechira shanga minyana numero ya berechira rako alakini ya vitangebia wewe matelefono wewe kundibakala njerebio kubikalu ya jira hakutu wewe mabita saba novo kutibu tibu wewe mabira chwabumbara kabuna
1: tumwetu te olia na mabu ngacho atiaba naba kanango baka faturo kunyoba basha kulu Neta butu wangatana tasungana wakata migira ndabu roma na netichi nusi chuwena ambakata mwabri ya mkabu lako baba motameru na motameru alenga po mama basabu bobo bati nyua
11: ipa kapa babere binyebo aba mama babere binyebo kakwe gajani uwe mulu mewa bero wetzera ikuini ya kuchingulia
1: na kwa nene ba mama nikuwe chinyua Ya baba tiambo na mara baba tiambo mama mbosi bali nywa ati kwa baba mama baba limoyo baba baba mo bomo njingo acho nacho nacho kwa mama
12: ni nute jaribu akondia chego cha birika hare
1: omundo karituma kana tu hemeto mnoto kimo mtu kwenye nyairo mwana wangana moto
12: leno shwanga sha moto akakunditwa shatwa kula Ibu kabia mwabi kuluka na mama wago, naruma be omugologolo baka shingania beka nabali ya holaho. Na manyango, naruma baburambu, wamabe koloko cheno nechebe. Wamabe koloko cheno nechebe. Naruma buka tambi unashuti mbocheria nechebe. Na wabamu naburuka utuka mkongo kochebe buka mtu mamucho. Ibu sabalisha langere chebe na chebo ya kwenduwa na mitu nga kumwa nabu wa mtu ya bretabala nuba kaharayo. Yeye ya bretabala, nariyo mwanake bebi hibo mutakata wapen, na ini alangiranga birbi ya mushungo kubaba wewe. Kaluma ndaluka ndia lua lua fisharara ba wewe. Nariyo eba lube pisa na seba angashabi wa mabu guma. Na wama na yoyo wabere kuko sara, mkita saya matina ya mabu guma.
1: Naba nemu yetu wa metri ya be, no mobili mabia be.
12: Baki bajwe. Ndibaka yetu wa metri ya be. Nariyo babi ba muhamba, kandina chende chitake chilo chisi yao, kandina chucha shagenda. Abe bula sharere.
1: Shombanza. Abo mama kwa neno bakalwa ko hera hendra kwibwe. Hendra kwe. Arangeri bombo. E amena ambome mama kanyu amena ringi ye he. Kocha sange etwale. E Afrika ni sweet. No bakana nyua. Musha kule chinyu.
13: Wasinja na erinya ha echinywa. Bo hotuluto mahikabu sana na baluana njenga bya na kola makosta wayi and problem yanga nasiru kubabuti
1: ababuti ba horekirende
13: kusangwa ababuti hanienda mbise baleta menya amapare wabo kobana nerobo sana ngo kwali kula yaba na bewe eba yasosabatia echa kabere cha mucho ewe tweno ili problem siri ya bindubi kau kipi ya vana ebi angale kabana ini eju kusandiri ya noka na iruni ya sha sunga ya kamaisha sebe reyo
1: uka ni kanangachi ya bindubi mwenyebe vya hivyo kata kera hulu
13: nebe nene kusangwa kwanza noka siri kazi kazi ya noka nebuleme ne metri kanduwa mabesa maliraba kaya kia metri baba atraherebi lima abane nebakiba na bake bawo eba rangora amale mawali yo shachere
1: eriba metri bakiba onge kuba ndu bakiba bekusa
13: ehe kuba kiba yo batya echend amalima obanga bya bakalema wangana inga munawire woshika munja chamba hari bya onde mondo nerusoni shesha tokeria exploiter have ndu bya obukata kere kolaho nerabana abana banene munawire bamabe bakaenda omuhoza ire Nibu sana baka ulevi kabo ukipia wabu. Bobabe bolavyo na babu utiaba nganato kereba wa morale kusudi batu kirivu milia na weba bola. Kunde babu utiaba na nebe noka, baka boka, shanga kanyana habane yega yomubu wabu.
1: Baka luse shofranga shonhaika, meme uwe kanyo wabu niya mbuna ote shofranga.
13: Bana ya shi baka olerana wa maularenga munabu ira na monja na wechindichiro baka shakuka olerana mwakeni ahwa.
1: Chirimbacho wabu.
13: Nario, ebe nene. Njenga vya nako la makosta wa e probleme isukiri wako bazi. Donge, hoba butiba nga butiri ya bendubi ya nga vere vika wati chavana. Nama nini ya tabi ya mama hawe riloha ili umubuti. omwana kaleba yo mweri ishindeke ayabye hali kure ngababutibewe usanga babuti namuna gura bare muhemulana bana nero warekota okwanya kurisha ishali ababutibaye rekanyere nyitwe nyende nero wetwe no yombire ebindu ebyanga waticha omusuko wetu wakatisha kula munabwi kusudi babye bakabya okipe
14: nyangabye yobitikwa
13: ngasoma mahikange noka abandi

0: Matike mahama bibi kazi eh kindi mo kipe na mona kamushahara ndeke angana vumilio mukazi yayo. Me eno sebere yo.
1: Ne mangra mangra. Ichi mbeka yi. Bon. Kai teribu ya chiu.
2: Wasinja.
1: Tuliokobi ya balu wana.
2: Ndiyo.
1: Evi kato wa gali rana ya.
2: Nibu mbo chikara kitu watalukana na balu wana. Kukunde nalia wate wazazi ni nakosa yavo. Nungi ya majorite wa balu wana vetuvotu ute noka. Mubatai ribati ya riekarasi.
1: Sevre.
2: Na erio. Umundu watai karasi. Shangaba na mubiri. Kande sidulita vya ne. Nomote moe rikirele mibiri ya tukundri. Umumutuwe semole chindu. Narutukavu keroko chitololo. Basi. Najibikalo mochi tololo. Vyo tukua ishi muna wiri. Kuningu kutunali ya kanayo kumaete kwa kwanza. Abalu anamwale ke proje ya tuika. Lungi ya batu imbira maete. Mwa kaya ndesi batavu irihimba. Kusanane desordiri ya abalu anavetu. Na muna wire ndi miyati. Mibiri mene nae developu mai ni muimana. Tu usanane abalu anu. Waka handika matraki tena vende na vende. Nerutuwe wabutu.
1: Na nuna nye maveranda veranda.
2: Shachere na yo nebya mwana bukayo. Shachere yo na hotuba. Chinashi organiza sama vya mwati fulani. Neruna tuika. Muna wire. Omongambo ye sande. Situ chivuta msaada oshi oshi. Donge hape revye. Tuwe revye mozo ni rushi. Ambano iria viti. Donge shiba ngatu tumako musungu fulani. Hanabi projeva ndi hirokarasi hao enani olupango. Wanita shari habilite na karasi tu sana na walu wana vya birimana.
1: Vya birimana.
2: Ah, na rio, itweba wazazi, aringa tutasha kasava na wayo mkarasi. Kukochi sekedi na vitu watakea kabarahera. Echojo tutasha kasana nacho.
1: Okay.
2: Hey.
1: Na sumali yebiba banganga mberene sube hano. Esi kinyo banganga. Manganatu ubure kwa nene kwa nene. Ngoko hane abanduba maba umababiru hulibichi ndueno. Oluba nzatuye buwe buwe buwe. Kamu kanga yon.
0: Kobe nebe iti neba nene. Nama amakoni mane nene muna wiro amabe samarera. Ewe tunusi yabi amakoni mbere. Asuba bwe sebole ba lasayo ngoku bulesiri muna wira ngaba okwe. Amabe samarera muna wira abantu banene ni bakoni nebusana na mabwo bakakoresa ya. Muna wira mata musunga kanya mabondo munju kwasha musunga likumusikisha munja likuba mamegewa munja likuchi. Nerwasha amupima ba machinde abereratre abere honda. Donge amakoze manene munabura wakale ka nabasha kulubetwa ababaze ka munabure lube mbereshe ndambi wa mabo bakatumia kusango hali tofauti nene okumunduko nyubwa buno watu nyapo hali tofauti nene kwa mubere donge omundu waka nyubwa wa utabendo benene byaka binya biringiryo mu mubere wewe nero sasa obwabo ibwa zandi omubere kandi bwa zandi ne hakili shangashe bukani rikania na bana bebe shangasha menyano mwana wengo kwa ngana kuungwa kusangwa kwanza naye abere traba alua nubwa bumenyewe. Nungi yuma mtu wa mkabia mwenechi mshiri watu kumbia mwenja acha nisho enyu kubu wabu. Shanga wazo kwa venire haba na wabu mwenja acha. Nungi abando nebanene, haba kahula muna uirebu sanana mawa. Nebanene kutsipu.
1: Oyose ne munga ngaka haka batro bola. Wamabe labokochiwe ubu ne murundi ya ulupolua karitasye. Nambu wabuka nyo mugeo ne ndisafru wanabu tungale huku karitas. Kunduka ndegende. President.
3: Okay, washinju kwa shambe chinyua. Echo kwe echo ngande kashane rubu robo baba. Arabu robo baba no mama. Mukashane kutsibutsibu kundi twetu na uto ku master T. Tunene tuna uto chama chika ulomu JRD. Nemu ndi byama bino ko sekretari kwenu. Tukati tuna bando basomo byama tuna uto ngo tukwa forma bando. Iwe muluwanu wa ishi utia numzazi wawo. Uwa ishi utia nabando. Me sebe shonge kayo. Kunduka hikare no mamitualite. Amemi sine no kwa chishomo. Tukote ukoba nabanga habanga. Bo, aba na baki baki aba banemwe kose banemo na marespe. Me abantu bakuluba kulerwanzo ku kenzere endeleya niku abwa a aborongoza nabo yabere kalakala. Ngoku baba kashia na ma na ma retrachu ukafunga baba amakantu range proje omundo atse mo chama yeka ndia tsandisa ndia chi emyasi kunisheli hikalachi sheli kala hali abanda. Ngwana bwachi hombera ntwa kana bakramu ni parade tuwaka na selo bano ko bakaita mbumu muyi. So nda bafunga ho bakanda henda hayi area betololo ne nyuba zazi na ba washako bulengiro andra a aba namukurere bufube bere byama tuneyo okwandi ya ongozi wa mumundu muwuwena utoko okobana okwangoza ba myaka disi esiki wana muntu kare ko lumubiri ne nyuba zazi namba ha chinywe cho mufube aba na bichi bere byama tukandi ba forme
1: okay
3: merci.
1: abazazi.

0: kakari baya abasha kulu na bake kulu na basayi na ababrita lukako ababribula ngobangasha bari kremuli muwa eribia ebangana songo bunyaga subu wene mukwame docteur kekure kitoko germe akakanina bothulangulo
1: Les laboratoires Radio La Gloire Internationale lancent une promotion de l'appareil d'analyse spéciale, un diagnostic analyseur pour une santé saine de la population de Beni, Butembo et environ. Kwakweli, Afya Bora ni Utajiri. Wababa, wamama, vijana, watoto na wagonjwa wote wa maladi chronique, laboratoire Adieu la gloire internationale italipia kila mgonjwa 50% ya dawa ndani ya hii promotion ya appareil d'analyse spéciale inayotoa uhakika ya magonjwa ya roho, mafafa, colonne vertébrale na uzazi. Kwa bei chini sana, fika ujipimishe ili upate resultat enye iko juste. Ku Adieu la gloire internationale, unaita ku 0994-02-70-47. Adieu la gloire internationale, efficacité thérapeutique.
0: Docteur, kakule kitoko jerme wae.
2: Ni mbolere, nyamangane mutu wa ticha, okoluko waluku wewe, tukasima.
0: Kitu baba nuka ndoko hospital ya mama Rose Mutsangeno yo unamukorera omulabore laboratoire du la gloire uri mu promotion 50-50 ebero bana mucha embisi inwiri ngibiri na bero berebe tretu kurango promotion ina mulenga yetu
2: enga sima nyamuhanga senota busobolero ha umana na ba collaborateur bosi obotu katumika nabo omu promotion special 50-50 zaisa na abanganga abareli communautaire na ha umana bakoni ababere bakuwa nerahamberera promotion special 50-50 aboshi aho banicha tukabasima sindu twese twetabusobolero promotion special 50-50 yene mwenda ndeke kande siwetre butsebu konde oho twamatahikira situ twasunga abantu abaka abakayihana yakuyo kutse abantu abakabwa bata alinga esho franga sibita abaka tuhelehiracho kutse abantu abakabwa bate kwenene mtu kahika Mesibita tulihiri singandi pursa. Tungana kwa tute oburi mundu ushi. Abere ilangerera. Kandi abiri uwa. Kandi abiri itulirako. Okwilangera ngo kutu abere tukareha. Singandi pursa. E-factur. Tungana kwa tute omukadre. Etude. Amakoni. Otule tukalangera ngo ko. Otule tukalangirango kwa shetavya kaenda luba arerelio omu musiono tuwama langera ama kunyana ama vya ngama basula ndaiki utungu kukoni kwa abandua balene probleme prostate aboshi omu 70% omu musiono bama yuwa ndaiki aboshi botulia hae shodawa mutu katoka erivalushia kwa masond na kandri bane mwenda waka ivulie ndeke omu periode eyo bateko esonde. Oko bando waline probleme ye sukari. Sukari tunemwendelea tukafanya enani enkete yo kuibu babi buwesho dawa niwa mtukafanya suivi. Suivi ne mwenda bie. Ni ukubambu omulu tukatunza itwe situli anzirile kiranyo mkoni. Tukanza omulu, choma vikutunza kumbe tunemwendelere sungana nai. Itunemwendelere sungana numkoni oyu. Tukamubuliriria ngane mwendaka yu watu. Nerio okungambu ye prostate. Aba vipi kwe prostate. Abu sibu abene mwendaba katitresha tuikako. Apresha kituwa juru. Tukaenda tukafanya maexame uku wabu. Kuteresha sungana jiste tunomunga anga. Bane mwendaba katuhe raporu iwe niri wambuno. Amaswa ni mkulendeke. Ni wabane mulabandeke. Oko bando waline probleme sukari. Nabwe probleme siyere. Tuwabere tukatukirulusha sukari yoko 6 kutu yoko 5 ito watukiri irijia yoko nivo 80 kutse 95 kunde wamabito kiri komo kastreve a 95 aho ukewa mabengiro mo normal mekandu wamabito shanda yale iriloko katreve iriye hikomo 70, 70 kelke 60 aho ukewa mabengira kandu mo hipoglisemi alor o konkambo eye dawa eye sukari edawa tukahula mo diabekin vrema e diabekin nangana wanete omungo yuri atumai yabiru watiche wa diabetike banene kante yabiru watiche na ababerito keresunga ababerito keribia ababerito keribia baka nyusho dawa eshe wetu kusungu nge sirin tunemto kereba ha ediabikin ya tukiriba suvia okweta normal wanganabi wabrutuke wabria depanda par exemple kwesiline kuswa toko okogliben tunemto kerikulusha okogwe depanda shobo wastasha subo kweta normal wabinywa edawe tukaholamu diabikin ediabikin ni form liquid diabekine ni forme likide ikawa tikaya sera hano kushoda shoma malangiro hombera hano me ikawa tikaya okongambu yeri redresse esukari esilim ya soba mweta ya chima ya soba mweta normal alor oko ngambu ye probleme ye eyer tendebut leno tuabirito keri deklare tuwetu yako 25 mama obotule tuka kwa merera me omo 25 ya iyo deja tuwabere sunga 10 person ababere sungeka deja babere pata obo amakule ni wambu okobro veri mber tuka rendere rabano noko abandu aba chishialire vano valero ye 15 person tunemufanyi suivi ngalenge kanaya omosemeni eno tuketwa mabituka erisunga eraporo yabo nabongo banamabituka eribarikiwa nibwa mutuka sunderibwa tute oko ba abakai haulamo baumba isuwa ya ulamo muumba isuluwa laboko kwa vyumba wangana ya ulamo muumba kuchi sule muumba ini him probleme hike hike tu tuwamabi tukeria jiste ukafanya tu this man trust man maximum emwa wala ngroma mabisunga deja omwana ina mabingira deja monda wanganabi okungambo ya baba ni hima probleme tu ni wambu obuzazi vunemo ne mebo water namna eri feri booste obuzazi yomo eri buchiabu ni ndambi nyike kundi tunauto ko horamino hash ni dawa ikatu tokeriwa tichabalome aba rene probleme azospermi kandi ikatu mikoko oko sa 15 maladi ni wambu horamino hash ni dawa UN kandi ni forme poudre ni wambu ni vikuku evye met tuka suavi ni arutu watakabi tuwa ambalebio ndeke tuwa watakabi mumabuat ni dawa ili Amerika waticha rapidima oko balumi omulu menganabe par exemple inabiritu kerebo la siperm ni wambu inimi umukari walangera ina lukumu kalina mabe ina mabute gaze nyesa ni wambua mukamusa horamino hash ese muri olobotu kutse ise tasungana maetse ni wambu ina lushe tuwe gaze nyesa horamino hash ni dawa ikawa tikaya kandikaya buste kandikaya repare kandia subia omvero wa mundu ngoko analu alor nanganagwa niti omungwa ni mtu wa ticha omo promotion special kandi ngasi manyamuhanga omobe ho omobe robye mwiso byotulemu anamwikorera kundi mwabwira ati akendi kanganya omubiro byo mwiso byotulemu nakwena ntwabira mulangira nyamuhanga ni mwikanganya okwila myabandu nokulabera omobe ti ne shodawa eshotwabira kola nyamuhanga ni mula myabandu
3: tidire kuchi umuko okumaku unamulami ama kuhana mulama na abaka taratari aba uta ma infection
2: na oko ngambo ya makuha na nganabwa netetu wetu ko dawe bakaho lamo osteo fort ni dawa ikawa tikakuma ku au moins 70 à 80% avant de avoir un problème et à ma cour, ben, n'y a pas de solution. Quand, on m'a bien voulu, avant que Kouloubochi, avant de voir Kahika, on m'a bien la vie à dire la gloire à travers Maman Rose, ben, n'y a pas de Ngoko, et Shoda aussi n'y a pas de ticha. Alors, okokose yu nangatasha tokeri watichia mwe populasyo yetu batasha ira force okungambu ya makuwa bara force namna EMLR nine mutayarisia chikao kobro bere hakuhi hanu tutu kebere kira bandu luku natro lunene kutsebu tukimbi kalana bandu eriba kangania echae chomudu angalia nechae chomudu ata angalia niriba kangania omwaso eriri obunduvo kobro biyoshi ngowa nomwaso eritenditi obunduvo kobro biyoshi ngowa niwambu tunatakiriri kalana vake kulubosia umana vasha kulu eriba kangania emelere EUN tukesha fanya journe, ikesha vya chiro, journe kabisa, ilo mwasubu mpaku muholu, mukesha vya tuwe repo, wewe, par example, ma 30 minutes, abanduwa na mutasha irepose kutse 15 minutes, kandu watasha subo omoro kunatu. Si tutakire, eribu watute, abanduwa watasha endeleri vya vakove, ebere la balabu kumalupitari, etu naute obwenge, obotu wabulisho kukarasi, obotu wangana tukiri watichamu, populasyo yetu, yetu, nendampe. Orukuru natuolo, tunemu tayarishalo, mwapuro viri hakuhi, tukesha babu roho, tukesha avi, nario tukesha babu era, ngo tukesha la hoko bandu banga, obotu wangatu kirikalia, kusudi nabo batu kiria fanyilari jedifizio, oko bandu.
3: Nomba maefekru achine
2: okonga
3: awakara
2: okonga mbo ya maefeksyon amaefeksyon twangana bwatute tunemu wiwi amaefeksyon twangana bwatute omweno nandi pursa abandu ababere bakahikoko okolaboratoire yetu kutse okolupitali lwetu lwa Mama Rose abandu banene babiri kwa maefeksyon kunde abando ba brenda tanzari maefeksyon manen bakataratara maefeksyon manen alor omukadre protection tukabura abantu tuti bailandeko maefeksyon manen na maefeksyon maefeksyon ya mushunzira mbalimbali nge efeksyon tukaulano ni efeksyon iye tendo la ndoa ni bambo omulu tukafanya tendo la ndoa omulu tukapartage maefeksyon ayo ni wambo ama gonatropine ni mane ne kutsibu oko ngambo ya wababa oko ngambo ya wamama kutia aloro oko ngambo ya wamama tunganabu watutu batasi andeleri proteje bali baye kutia ya vironma ya abu vedir iwa naribi hoa nga ya subala hoa nga ya fanyi peti bezwe kutia gra bezwe neri rebi ya kutsibu shonzimba shetu shemwisi tuangatu katungasho tutu kutse tuangatu tukuyasho tutu kutse tuangatu kashumia tutu ni wambu echo kumbi wabake kuluwa natoka eri watichwa kwa chendo echo nario omaru kuru natolu nenolotu wabere tuka watu tuke organize ebyo shibyo tukesha tukeribi detaye neri wakanganya ekotekse ya iyo wangatu keri wati iribi wabaka iwatichia nayo kunde omu makotekste na omune amakotekste manene awale na maproblem me sienda mbiye rikania kuo kwa chuma chero cha muna huiri
3: Elumani kuwa mbo chuma chinamu kwa landa
2: oko chuma si problem kunde situtua sungava ava kalita maresistasi kubakoni ribuwa mbatuno sinita sungu kukuni uvo niluenga lingika nitenge kusunga oku kwa manana maegzame una makol nibambu ama examen twabara tukakolao kama kawaida na bakoniba loko lupitali ibane satisfait nale no tukasima zaidi sana ama hopitali na maposte na masandre ma mama awabere ka referé ina tuma bakoniba ko centre chirurgical Mama Rose iribamba taya ko lebipimo kutse tayapi taya tumzwa halia tukabasima inywe bangabanga banzi betu tukaba simese tuweta busoborero kunde mwabere tukumuka tuhe e confiance na kande tukaba abora tuti situleho okungambu yeriba seria wa matumu mkonio kwa hospitali ubine ya sirase remenyango ko akende lama kande tukimu aticha kande mkonio ye shanga buleri ya kusima uwengo munga ngo ulia toke raute ulia toke remutrumu tukaba simabu osi ise tuweta busoboleru awa reba katokere tutumira bakonyi echo chikaka ngana ya babu tuhere ekofiansi kande babiri uwa kongolo iyo ulamia chocha vare chikareke batokere tutumira abakonyi
3: esodawa sene
2: okongambo esodawa estoki ninen kande ichineo choche kare kituwa watu tukaendeleane program eye promosyo spesial. Situ tuwa chengayu, niwa mtu chenanza omundo yulie uichirie kabu novu nwerea. Kutia uichirio, uichinabisa miro mohe pore pore hewe mwemoli. Uyuno uiro engulu eno kutia omure ngeono. Ase alavyo mobiuma ase areherawe singandi pursa na ya tokeribi na gana tokeri beneficie oko programe eno. Mutu wabagure tutie programe eno siye butembo hasa, kute siye beni hasa, kute siyo monoru kivu hasa. Ni wambu tunemu organize yu eribi tuangana toka erikolayo ma profese uoshi ama vensi profese awali yomo RDC. Kunde abando mwendo ma profese na wanemu reklame kutsebu. Ni wambu tukindulua hano tukata shayenda kando mwendo profese. Me tuamalua hano elupitari tuluke luneho lune muendelea na banga ngeba neho kande wane muendelea. Kwa cherecheta.
3: Ni mbu pase uo mpute lukare hemusu. Ye
2: nani esengandi pursa wakashoko esengandi pursa nganichi esengandi pursa sa vedire tukare henusu eye fakture fakture nuwa mbwe fakture yao ya nganabia par example ni sa dolar tuwe tuotia okukwa mananu kukonigu hao kundi tukatunza mamaladi wali kronik awaka lakali nuwa mbwe wali engirabu leo tukabwa tushela ama alor banga nakutera mbwe fakture yao ni sa dolar. Vediru kere hesengam dolar. Bangana wamba, ubukoni wawu, nikapururu, efektiri yao ni 30 dolar. Vediru kere hasenga, ukere ha. Ukere ha 15 dolar. Bangana wamba, ubukoni wawu ni 30 dolar. Ukwa mananu, ubukoni, arenga makasere ya nemo, wabiritu kaneres, nereko hola, kutse, wabiritu kerituwa no msonga, habwa, ama chindia viribimbo. Esa hayo, amba efektiri yao yama vya 300 dolari. Vediru kere hasa 50 dolari. Me, ewe tu eno kutio kwa lupitali uletu, ama faktiri wetu shari 3 leve.
3: Shari
2: ya ruka. Erisa loo hiko ma 300 dolari ya hiyo, kumbe na uwa langera, ngoko, hali yo uremo. Uwa, uta, nako nini hali yo uremo ni kwa nani, 300 dolari nutu inanitoreri.
3: Chika rikuwa mutre, oremunga nga uwa vata yetoka.
2: Niba msinje nga buwa, kominote yo ikabuwa, yo ya vare mberina, eri ya munganga wa wanyongi. Kunde, vashika siyo nga bakorera. Checho.
3: Enero sasa umumati uyumu ne erila kukochu umu wabuka ye nga wakara ya singa umu promosyo ikuwa nawe kontrol.
2: Niwa umu promosyo normalma chuma ni 5 dolar. Chuma erila wamu uchwerifanya maexame ni 5 dolar. Nomo umu yenga ikasa nga ringikana ya tukitu kere pokera. Abandu wabu ushia baluariri umu omonda zaidi sana abarina maproblemi ginekologiki. Kunda hanemwe chende chomecho na chuchu tuke ungezia ekografi ni wamuna tuke ndi ungezia yoko speciale diagnostiki ngari ngekana yo omumu sewa kasa tuke tuwa mabitu keriko koresha ekografi yika ungeze kokochi oko speciale diagnostiki analizer alor speciale diagnostiki analizer ni 5 dolar alor omu promosyo yotu rena yu tuka tsera yu 12% ni wambu omunduna rihe 12% na tutuwa mure hirendi 12% 12% sese nga he muke kulu ni wambu ni 30,000 francs wamasa ni 30,000 francs okundambia unyesa nyesa uke kule bipi mobia ubiyo shi mborene maswa mborene ichi mborene labo mocho machine niecho mbore amulu tuke tukeriko lisha ni ekografi mborene labo mo ekografi biyo shi vikavi uveri wa mochi uviri wa mo umoduzi po esengi ayo kutse 30,000 frayu nipo ambo tulugu wa ticha amo kadre kontrol umulu wa masuka sondiri yako le kontrol kontrol tukanze riwa fikire yao ya mabe niye inisemen kutse niye juma mbili wabibuwe juma mbili ayo kumbuwa ya fanye repo 3-4 jour maksimum inisemen wabibuwe inisemen ayo wamalaviri ya mawe rovenen kumbi ya 2 semaines Naruwa soa shako le control. E control, na mtu wa tichikiri ya bandu, kudabane ne mtu wa lengire, siba, siba di ne niye ribe ya waka fanya ma control. Aka mabiyu wandreke, awilang, ah, na mabiyu wandreke, ha, inauna reke retasha yako le control. Mtu wa tire, ni beye control, olie wa retasha yari 12%, abandu wa vere bakari ha, $6. Pero $6 nyesa, uwari hatuwe $6, watasha la baka ndio mobi mabiyo, shie maegzame uoshi wako lao, omuvaliri $6. Uwalabano kwa doktere, kundaha nutulewa wanaputulewa na ba doktere babere. Sinje Musa, nuba mtune na ba specialist, a gineko, a ba generalist, tune na ba anu, nuba mtuka komborana, me inje nga bine neyo, a permana, senerebu lao. Chencho.
3: Nero, oko 2019, muto nuwanga el laboratoire de la gloire izuki manera muya nakola recherche okuma epidemie berebet muyaenda bet nerika hanu berebet
2: ngakusimase nota busobole rukani subiyo ko 2019 omo 2019 nikwenene ngoko munashi tukafanya ama recherche recherche yetu tukakola okuma koni awakasa kuti makoni owaberiasa kutia makoni au tukabwa tote shelama 2019 mwa bi fleo ni fleo mwa sumbu echi uchoshi na basungu mu bakwa banene rero musungwe umusungu abasungu mu bakwa kandi mu bakwa ngebe buba abasungu mu bakwa omonzera iyo twanga tokiri erikangania kutse erielewa alors mutu watu wabe langera itwe ngaba Afrike zaidi sana ba Kongole. Unashia wetwe Kongo eno. Babere tuminyamu omobe bindebi uwe vyoshi. Babere minye Kongo yo erimu abando abakale tama resistance. Tumali ibia ngo kutukabia mwama resistance. Wakana tubura mbubuko nibura ebe. Wabere asa. Me itu aleta obu ngabu kabala. Wala ngro mdura abele tubu kabala bu nene. Haye.
3: Ni
2: mabe. Bas, tuwa watu tiye, abandobe wetu bake hol. Omusungwa mata sala holango koba mbama holaba atia kunde, ebe traktere bebya ebe katabandu, ebu sungu. Neryo, omungu mwetu weticha, tuwa echingiro mo laboratoire. Nyamuanga machimia emiri muiwe ibu irire, iwa baba malaika. Bama tuwa ma inspiration, tuwa ma vya inspire. Toma sunga maunksyon. Awa retokeri ere chambu ewe tabu. Neryo, omungu mwetu waticha. Tuwa ya maya minya. Evete. Ewe angana tukiri waticha. Efleo. Eyabye mu 2019. Ngari ngikana ya. Obre mundu anashi omu 2019.
3: Echabya.
2: Alo. Mutu watokeri sanga sanga ni obu enge. Obu aba. Aba taala mungu tuwa tumikana abu. Tuwama tuke rikola recherche eye shoda wibiri eda wangoma iyere omukadre prevention eda waya kabere erika kiria eda waya kabere iri omonzeri wibiri iika kakiraya kandi iyalamia Neryo mutu watuke rikola eda waya kwanza iika hulawamu covigonom covigonom mutu akola yo munga forme passion ni forme passion ni bwambo iryo mukatikati kisiro kutse katikati akamaetsi ni bwambo yo bakola mu forme passion ekovigonom mutu atoka eribe twa mabeto kere kolayo embere tutoke erifer kosomeyo eche kwanza mutu watutie kunde edawo no tulina mahori buya ngana tukirwa tichichiwo chosi kumbe iya endo momete ndekerere eye iyo bunganga ngoko ebete ndekerere iyo bunganga ibuyire omonzere ribya ebangana toka

Voilà, bah, mais maintenant, tu as mal tout ici, tu as chingé, bah, nous, il est. Sini noua. Wanabilia, kwe. Sini nalia. Mwara wa inyisu kichikwele. Mwakayo. Tia nabote. Naba kule ngiri oboya. Umuluyaka. Akaita omochi. Akaita echero. Na huitue watu nganene tukaita eretonji. Hii. Hii. Voilà, nastikala na ekela nangai ndo ya bapara nangai majina o baba.